0: in language news with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa nei tai au fo. Ko le songo fua so valua iuni, lua fe lua sfuluono. Halo mai o tatou tala fo mai o vai fanua, a wala ufasa usonga. Tala mo mua. Ole sunga il faletua ya eti fui maono makasi. O ia o se tamali i fasa lau. O silia maletolu sfurta usanga. O au auna matautua li community pacifica. E ala ili tofinga o tamali i fasa lau. Leana mana ia ina i failonga tawaloa a New Zealand. Le New Zealand Radio and Podcast Awards. Leana faya i aukilani. Ile pole a stofi a sofao yuni. Lua afe lua sfuluono. Peona sila fia. Olo oia fata utayel por kalame ole laina o talo sanga i afi afi o sa umalava. Ile PMN Samoa. Walata ile tolu sfuruta usanga o na fatino le nei au au nanga. Ai mese foi. O nisi o au au nanga mpor kalame. Olo o fatino ile radio Samoa. Na ia mawaina alfa ilonga cha waloa. Ole cha maali waloa le awa unanga ili ngaluenga faasara lau. Services to Broadcasting Award. Na famtala ina e famasino. Olo na si ufofonga o se leo faatua tua ina. Ma ua lango lango ina masi itia le tulanga. Ole awa unanga faasara lau. Ae meisi ole faamalo si au. E tupulanga faafongofonga ile itio. Ae meisi ele mamalu lautele ole community. Na faapea foe ona mana ia ai mal por kalame o ngangana sili le atunu un le tau sanga le na mawaina al por kalame ale PMN Fiji. Na matuata pisa le atunu atoa le famna tuina o le vai asor ngan Samoa. Mai la vai a o ngafata i ta se ia o atu universite. Ai mai se foi o le pa io e kalesia mtanga lue ngal malo mfala proptonga tuma oti. Peo na alo atuai i le vai aso o tuanai. Na o foi le old blacks ma au laka PSS moli mawina i lunga upenga ta failangi. Ala atou fasoa e ala ngangana malona sao i a Aotearoa. Mai sa wina nisio ati na e matango fe na fapeo na tala ina ni nei vai aso taua o le aonga Mangere Bridge Primary School na se tala alo i aile la tau por kalami fapito o le ngangana Samoa Samoan Immersion Unit a mata le sao ninga alo tu ta ita ie sunga fafenga inga ia Yosefa Lale Peteru o sao noanga matua mfaya onga e maise fafifianga na alo i aile aonga a walava le nei fa mwe mwe taua peo na sila fia i wha mau maunga Stats New Zealand o nga ngana Samoa e lona lua i au kilani i ai lato e tau te talai a e lona tolu i le atunu atoa ma o nei a o nga wha pitoa ma por kalame o le afso so antele le wha au laulaina o nga ngana Samoa i au te roa se tasio saunoanga i le vai aso o nga ngana Samoa. E tusa malevalu te si malilua miliona tala. Le tino i tupe o nofu ai tala fuai le moana Pasifika. Le au la kapi le api ona sila fia. Lo nofu ai tala fuai i kampani ma au au nanga SS. E tusa maleli poti tu ina mai le kampani o nafa. Ma le tu faa sio a seta ma ai tala fu al moana Pasifika. Ina ua to fia le faa msinonga e ta punia le nei kampani po liquidators. Man ta ua liquidators po le kampani e ta ua ole ten Neo Financial Advisory. Ole nā o whai ua nā o se ulua i whai numera. O waele i mai ane leila lato sailinga. Ma o nisio company o lo ai tala fuai le moana Pasifika. Ole Sport New Zealand le tu sa male lua te si male fitu miliona tala. Ole ASB Bank, ole New Zealand Rugby Player Association male Auckland Council. Ele ngata e nā ole au whainga luenga uma. E au fiai male au laka pi e le itutongia. Sa un ole minsta o talonga ya Honorable Mark Mitchell. Olo sila sila pe fia se tu pe faira to e mau mai. Mai le tupe le lua te si male fitu milion ta la le ai ta la fuai le Sport New Zealand. E le ma mai a te ia. Le sa ona fa alua tupe la tunu u pole au fai la funga. O loo fa wau persu isu enga. Ai wai ei fa la pe utonga to o lua. U fa alielo la manao. E fa au wau le au al moana Pasifika. Ma al masina utua na ile a foina fa alia mai ai. E le New Zealand Rugby Union. O le aro la to tongia. To tongia tamata alu. Se iau i ai ulai. Le fai unga o le taa mirsanga. Falia mai ele fiong al minsa so fu malo loina ya ono po Simeon Brown le vaso tonai. Ole amatanga le masina ne yo uni lua fe lu sulono walo ye nei ma uma fai. Ona va aia oe fa travai ya manisi o ngase ngase. Ma fa pea ona fa tuaina vai la au fetawi. Ai mesi ol tau singa so fu malo loina. Ele cha uwe vai se fu mai se vanga na utinga ina tele. Sa no le fiong al minsa. Onisi o taimi wa vel ma mao ma le tau ngata fu mai. Ai Mesir mana umia se pepa talavai, prescription maile fo mai. Uole ma wai ma maru lau tere le tau singa vave mana umia. A fio ane su ane le fale talavai o latane, a walo a inga. Talafaiu, tangata moana, peoples of the Pacific. Ole ngoa leo le vaenga fapito le fale mataanga i Dunedin o le tuhura o Otago Museum. Na se tala aloa ia le astonaia sohono iuni. Ino maia ona toi fausia ma fale leia, lona loto i fale, ile lua tau sanga taluai. Lea sa fai ngoa mua mua o le Pacific Gallery. Olo ia i lea fale mataanga po le vaenga lea mo le Pacifica. Le tele o mesina mai atunu o le Pacifica, mai femala Femalanga inga I tausanga waleva. Hai maise o vai tau pūlenga wha kolone, masue suenga. Na mafu ai ono o mai nei mea sina I Otago. O se tasi o vaenga mataina le nei mataanga, o le toi wha fowina mo mea sina ma le Pasifika po tangata moana. O se ka peta tele, ele uru fale atu pe se fala tele. Na tūsia se tasi o tūsiata I longa le atunu, le ta maitaa ia ana Teofilo. O mamanu ese ese mai atunu o le Pasifika, le an wha pea ono wha tino ina. Ai, ia maua matang o fia ai le ufale atu. Ile pepo famtalanga saunole li pule o Dr. Ian Griffin, ilona mita mita, ile tuulanga favao malo wa yere suinga fau, o lea vaenga o le fale mataanga, o tangata moana. Awale te umaluina le leo mesina mai le atu Pasifika. Saunole te taifono ulfon fafotua sa moe deniren, le fionga ya afamasanga ta ele pavihi, o se mataanga fa fie fie loto, e te umalu mfamanatu mai ai pea I tupulanga fai mai. Nisi o mesina, ua le toi whaonga ina. O le afionga ya leota Alice Meredith, o le olo nafa maleva aia, o mataanga Pasifika. Ia, o tātou talafou ia, tā pina ina, matu ufasia, e talafou a walo silafia. Manuia peo e Samoa, to filanina kirifia lai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whamo. Toifua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Bringing Pacific people together. 531 PR.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo la mare ha weki pe malo le tonga ko tope ko flipo modulalo mo yongo a ho fitu ko ni osune wa fe wa no ko nga hi email fra pulipuli ki office ko ya pandemia ko fra hai pandemia ko nu silani Christopher Luxon o ku mato aki tao au pito a fetu taki ko ya na fra hoko ki to asila email fra fo itui a ta hana nga u e mu i hon ofisi i mahina ko si na e amaya i e fofit utaki na e fai e ongo kautaha lalahi e fonuani ko e fonterra pe mwezi energy ki a taha ia kau fare i koe o e paremia he wafe wafa na e fekau aki eni pe mwe hopo ko ia ki he ngahi tuku aki fekau aki pe mwe atakai o faha me he ofisi ko e paremia o kikai peke ia i hare ko tia o e tohi ko ni i honau ofisi a ia nei fotu umai ke li liu ai lao ke ta ofi aki e ngahi to o nga hopo pe he ni ku faha mai ai i he taimini na e toi mau pe e he toko taha ngā ue ia ko e ni e tohi tatau i he tua sila whakafo itu itu i pe ia a ana na e pehe e Christopher Luxon o kai tāu e ngahi tō onga peheni pea he ikai tene tari e ia ko iai ku o rotonga siwi i mo wakai i foki he potu ngā aue ki ngahi ngā aue whakaloto whonua a rekoti whakakomputa a toko taha ngā aue mā loa loa ko e ni i he taim tatau foki o kuea ye u ia me he kautaha re o ko ia o kuna hoanga tuwa ke mo tau i a whakako ko ia e ngā aue kā kā ke wha mā lohi i ange a ngahi tutu uniko ia, fetu utaki whakawharei, whakapulipuli, hiria a e whakaha ko ia ko ngāwe aki e taha ngāwe i mua i e bihai a ene i meiri whakafuituitui ki ngahi ngāwe whakapulianga. E fie mau e he Transparency International a Nusilani ke fotu uha waha taimi tatari pau, pea toki ngofua ki ha taha ke huatu o ngāwe i ngahi ngāwe anga whihi ki taki holo whakapisinesi la lahi, hiri a e nauma wahe ko ia mei wharearea. Pehe he se aia koe kautaha ko e ni, ko Ann Tolley, aiana e minister Maro Lope Foki e tawhaki ko ia e national, ko e ngahi kautaha pisinisi la lahi whakapaanga, o kuna uliriu whakaforinga, a e ngahi tutuoni whakapolitiki, ta e ilo ki ai ai kakai. Kuo fotu u whakaofisiare, pe whakawatu ke whonua he mahina ko e ni, ai uraki i kongatahi makehe, o whakahoko ko e malui, mo e whakatolonga o e atakai, pe whakawaini i o tago, hiria hatau e hongo fulu, e ngā aue ko e ni. Ko e ngahi feitu e nima ko e ni i Otago, o kunau kāpui halahi pe moha feunga tapawha kilomita e tolungi au mā walu. Aia kua tapui whaka au fuli e nia ki hatou tai, ko e malu i pe o e ātakai. Kua whahingoa aia e feitu uia ko e ni, ko e te auroa o te raki houia. Pe ko e hingoa o ku whakapapa ia ki e whihokotaki ko ia a e matakari ko e ni, a kaitahu, pe a moe moana, pe a pehe foki ki honau tupuanga whaifolau whakamatakari ko e te raki houia. Malu i o e mea sina, o ku fiefia a fifine akateemika Helen Tawau Felici, ke whakaonga i a ilo na ane mao mehene whakatotolo ki hono toketā filosofia pe PhD, ke malu i aki a koloa a hono whonua. Nei whakatefito ane whakatotolo, ki e ngahi mata i koloa ko ia a hamoa ku taku ko e mea sina. Pea okune amanaki e aonga eni, tau te fito ki he kāinga koe, okuna unofo he ngai tapa ke he kehe o māmani, ka okuna o kei puke ni mā, ai matai koloa whakahamoa. Koe tohi koe ni o kui, koe safeguarding mea sina a Samoa, pea okune whamanatu ki he kāinga, ai puke a fufula, o e ngahi matai koloa, o hange i koe rea whakahamoa, a anga whakafonua o haamoa, pea mo e ngahi taratuku whakaholo o haamoa. Tautea e whamauanga e tōtaha ngā au e whaitoka. Ko tautea i he whamauanga ha tōtaha na e pūre i he ngā ue ko ia whakawhaitoka i Aokalani, ko uhi ko e ne whawhia ngai ta e totonu mu kāka ki sino o i kaupekia. Na e tutuuni he whamau a ngā ki a taua nuu Nicholas Bakulich, ke ne whakahoko ha totongi huhui ki he whamiri ko ia na e lavea he ne ngā ue kāka na e whai, e o whafofua ko e paanga nusila e ni maafe. Na e whamau mawhai he whamau a ngā, a e tōno unou ko ia a Bakulich mohono whamiri, ta tau te fito he na nau whalala ki ai, ke ne toka ngā i ae pekia. ko e totahani foki o iloa ia I mangere pe aku tu o whafafonga ki he kāinga ko e o mangere I he poa te whakawhitu pe ko e ko ngai ni o ngahi mea ko e nai hoko ki mua I hono pāo si o ko whahai me whamauanga whawahe ko e au kalani a hono to o ko ia e tutu uni na e tapu ia I hono whakaha a hono hingoa pe ko e o gui whakapiritania ko e name suppression whakao si pe kua matalere I e timi soka ia a Papua New Guinea o nau qualify ai ki nau tolu ki he hoko hake ko e timi ni nau ikuna ai ai timi ko ia tautahiva a tonga ko e nau whaa ki he noa ko e wai ngani foki nei whakahoko ia I he mala e ako wai inga ko ia tuu I he otumotu kuki I lalo tonga ko e tua tolu a kienia e nau whetaulaki I he whetauhi peheni pe ko e teo ki he kaha u talo me he wafe taha ono me ikuna pe a Papua New Guinea na e whaingataha ia a e whenga ko ia a tonga hena e wawe ai timi a koe a Papua New Guinea o Malawai ke hu ai fufua ka ia I he miniti pe taha whaa o I wai ngā. Nai hoko atfoki pe mui kaptenia a Papua New Guinea na Lao Moses wa paasi ki a David Tita pe nai whakata ai o hu e pulu ia o laka atu ki he koloko ia a tonga. Nai mau pe foki haki whainga maari e vai timi a tonga pe nai whahoha aslahi e David a whare papalangi ia ai kau tifeni ko ia a Papua New Guinea e taimi kotoa pe na ne mau ai ai pulu ko e whainga maria re reitaha ato ngā ia I he konga uluaki peo e wai ngāna e whakahoko ai he e tōtaha tarenit ia ia koe ni pena e pāsi atu e fuipulu kana e kai ke lawa ke osiki whakarerei e sia ki lontenis ko e ngata anga pia e ngongo ku koko mai maki tau tolu he aho koe ni whataombe ke mō maho aho rerei ko au flipo mutu lalo tu a whātu
0: 531 PI

0: pi monu rima torotai.
1: Kene se pene tai ira vatai. I moa kanana, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tatou te atua, e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.
2: Yo ne pene toru i rawa tai ki oru maano. I ara o mai te atua, i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Konei te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
5: Muni toi tā, ka ki awa te.
6: Eh, te iwi a koe, karukene te rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena te rā ngang.

dia manaka ye tu mai ni rata nguru matoro no tion kamata tu te tuaro te avatia ako te tu te apa no te ora iwa mata te tata e inaro te turu turu e te tauri ere a rich puni ni no tono tari ni no te mea kui a te tama mua no to tatou ipukarea te ka teri ia e te turanga no te tari ni imene opera na kua ariu ai e te poti anga a te isi tangata kuki arani o tamaki makaurau ni are kia tama toro mena ai e to tatou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tari ni nana e ko te pūpunga te karau komai ka ere pūroa nana e te tauturu e te turuturu iaia i tōna tuatau i paratane tuero a te ama anaka e tūmai ni ki take tūmo cultural marae a tere te iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou te maiti, te ka apa i tō tātou rongo ki te aoni. Nō te ui anga e manganui, ui anga kimi manako, pana atu kuru ngai te e-mere, info@taketumu.nz. info@taketumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.

0: The bilingual segment on PMN Cook Islands, embracing all, including all towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
1: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
2: A tia maanaka i e tū mai ni, rāta ngā uru mātoro no tionu, a kamatātu i te tuaro i te awatea, a kōtia tu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i inaoro i te turuturu i te tauri area, a Rich Pōnini, no tōna tāri ni. No te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te kā teri ia e tie tūranga no te tāri ni imene opera. Nā, kua āriu ai i te poti anga. Ā te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni a rei. Kia tāma tāra mēna ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane. No te kimi mārama ko o tunona no te ia tāri ni nāna. E ko te pūpunga te karauko mai, ka ere pūroa nāna. E te tauturu, e te tūturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ia maanaka e tūmai ni, ki take te mō kautrua marae. Atereti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou te maiti, te ka apa i tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako, pana atu kuru ngai te e-mere, info@takitumu.nz. info@takitumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o Kare Iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare Iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kare ona reo. E iti tangata ia, kare ona kōrero. Te iti tangata, kare ona kōrero. E iti tangata ia, kare ona pasirea.
4: PMN News at 6, whakalofa lai atu, I'm Vamaila Leatinu'u. The Solomon

whakarea te ka teri ia e te tūranga no te ia tāre ni i mene opera. Nā, kua ariu ai i te potianga, a te isi tangata kūki arani o tāmaki makaurau ni a rei, kia tāmatoro mena ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane, no te kimi marama ko o tunona no te ia tāre ni nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna, e te tauturu, e te turuturu iaia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini, ki take tūmo kautrua marae. A te reti iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou te maiti. Te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te ui anga e maanga nui, ui anga kimi manako. Pana atu kuna mai te e-mere info@taketumu.nz. info@taketumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Tēnā mai rea tra me te mai tiara. A rich, e te ia imene tiare Māori. Nō rea pati anga akaka. Tāpā e ake ki 9 Tennis Road, Mangere Bridge, ki kō i te Taketumu Cultural Marae, aka matātui te tuero. Ka arawe ko i rea i a Rich Kiria, nō te ako koro ngā turuturu ia e i tōna tiri te ka eiretu e ke paratane. Ere mai kia ki te koto i tāna rawe pākau. Te pati ia e kia ere mai e kia tāmu tāna ana e tōna iti tangata i mua ki e ka ere tue e ki paratane. I rima anerea hau aito imene te otetatu, sorry, otetatu e varu rātu i iki ia ko ia te tai o te varu. Noria kia ngā kaupara o tātu i te ia tāreni, tā rich, i rauka ia ia.

te hea tara mea tumai ti te ka rawe mai tāna rawe pāko a tia maana ka e tū mai ni. Te oka o te i ana i mene. Hei, tāpiripiri ake ki 9 Tennis Road ki Taketumu Cultural Marae i Māngere Bridge. Tu aero ki te apa no te orewa ka ki te kūtu i tia me tiampin, me in action me e. Mua ke e ka ere tu e ka pratan.

tonga leva de henua, ko o moka de ohile, ko tahua o peula de malae, ko taluia de ava. Ko dogu tupuna tāne o taunga puta tini lau. Ko dogu tupuna wahine ko matakelekele ngā taua. No alaula e ngā pūtolu mai aia. O dogu metua wahine ko teina kole. O dogu metua tāne ko langi aga tūpēn. No muli enua mai au, pua i kula lalotonga. E ko dogu ingoa ko te kula pēn. I te iaula e noho anau ki māngele. Kia rāna go dou e ki a manuia.

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.